yalla jamma yag sekkanja yak atuman ma nday ngone teung geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mumi nday mu ñu fi mumi la kere ma xal ma def ci ten ju ngoy man sall nday ma xoroje bur geej ak mbay nday ma def sa beñ ba bismillahi fenkele menkele fenkana ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng solo xame xe mo lo